na hohe magrade be black bar ko sron pa vo na grama ni kekeji e kakavo do joro kogo afuche gbama bi esem la pa do mi he malamo do mi madam reja fi ala gbagba de bi pio ko didi ha o ma di no sugar na didi bi na na po gacho adui bana wa khaw fo na osia Paraguna jibaya ado gbeba shida ajagba na ko numbers ya mo yebo na 14 hajin ba ocho gba mo na ko jagba na ko number yo gama la ijeno gbeda shi orogoro alo message orogoro bi hanan lo lao bi hanan o futo